ikikah bombas, kubihri Dios, kubihri Jesus. Kain kaja, magkakahit chinuwaj. Kayo ko asik, reno presensya, rukre reo.